wa yam pai bon so. O bon pai se. Baby a wa jina che ewa brabo imu biya. And na se, ni ewa fye kwanya che ewa brabo imu. Ni e, aja wakuma suwa che ewa brabo imu. O se wade se, adumwa abroso. Adumwa abwa adumusunti. Every day.

ebede ebeto ba munye dana yi munye yi de nsoni ta nsoni to enya ba bia ide afa akọ nsoni to o se enya ba bi fako sa ba bi ya o se fako no mu gana fo empanyi fo ni leaders no munye sa de no o ta se aha ti munye sa ye ni